0: e wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re so n tena ye ko tena run ko tun fa tete ji ko gbe ko jiya re